be deba. Na yesu bi sa won sa. Mo je ni se metu mi aye we yi. Amo bua ni se ha ni owure.